0: Broadcasting from the heart of Jesus, this is Anchor Radio. The Anchor is Jesus Ministries is a ministry of the Berean Bible Baptist Church, Echoland. In Davao City, your access to the truth is Anchor Radio, proclaiming Jesus saves. Jesus saves.
1: All right, I want to show you the gospel hand. Now,
2: sa imong kinabuhi, wala mga tao ko lang ningkamot, kamot sa pag magiging successful. Yan, sa iba't ayan sa being successful, kanang mga kuan lang, mga material, mga...
3: Successful in this world, kanang wala siya, hindi for eternity, pastor. Which, hindi man mali. Hindi mali. Pero if you go more than that, tapos nawala na yung love because of success, that's yung sabi niya, pastor, dangerous.
2: Okay, ang ikaduang punto na ito nga, itong poan na tackle is about and trust na ang pagsalig. Kini ginatukod ka na aglaw, dili ni siya automatic, okay? So, dili ni siya automatic na makita dayon sa atong kinabuhi. Mabit ang Solomon, nagsulti siya dito sa Proverbs chapter 3, verse 3, "Let not mercy and truth forsake thee." Sa ato nang nasabtan, kailangan kanunay na bitbiton dahil sa bawat isa. Okay, kung mawala ang mercy and truth,

0: sana ibay nimo sa imuhang liog. Okay? Ingon pa sa isulat nimo sa imuhang sa lamisa sa imong kasing-kasing. So, unsa may ibot ipasubot ni ini? Simple, no? Ayaw biyaa. Oo. Ayaw kalinta. Tama ba? Oo. Subot pa subot ini nga kailangan na ni sa within the relationship. So, ato nang may isgutan sa kailangan ang pagsaling na sa panimalay. Oo. Dili ka mag-assume nga sa panimalay, no, ang imuhang mga members sa imuhang pamilya nakabalo sila nga gihigugma nimo sila. Kung dili, imo ipakita ang gugma nimo sa ilaha. Dili kay nakabalo na na sila. Gihigugma na ko na sila kay ako man silang mga kwan, mga parents, ako man silang mga anak ko. Nakitaan na nila ang ako ang mga kahago, ang akong presensya na diha. Pero ang ayan di ay nga ato di ay isulti. No, ato
1: so, words and actions yet.
0: Opo. So, saan sa nga pamaagi? Okay, maulawon man ko, Pastor. Maulaw man ko mag-show.
1: Ngayon mga tao ngayon.
0: Oh, dili lang ka ng musulti, good ka nga, I love you. Pero like for example, no, kanang pagsalig ba? Oh, kanang buhatang imuhang gi-promise. So, oh, buhatang imong gi-promise. Kung anak ikaw na kay pagtawad sa imong ginikanan, buhatang imong responsibility. Oo, sa imong responsibility sa balay. Ang ayan imong buhaton. Muna ang isa sa mga pamaagi nga kita makatukod. Oo, mamintay na to ang pagsalig. Okay? Speak kindly. Dili lang keep your promises. Okay?
1: Speak kindly and you, if you're wrong, say sorry. Yan, tinuturo ko sa mga lagmin ng bata. You have to say sorry. You have to say thank you. And you have to say to your mom or to yung tatay mo, I love you. Lalo na pag nakita mo yung pagod mo siya. Just saying that things.
0: Yes.
1: Maka, ano siya, makabuhay loob.
0: Gamay lang na siya nga, gamay na siya nga mga gipanghimo nimo, no? Pero kung himo una consistently, it build a strong family. Okay, Nadia, ang pagsalig. You say something kindly. Kindly ka na. How would you say kindly? Speak kindly.
1: Kanang malumanay.
0: Malumanay.
1: Malumanay.
0: Halimbawa sa parents, no? Kay usay kapoy ba ang parents, no? Usay ka na sa kakapoy nila, dili makita na sa mga anak. Nya, yet mga anak, relax lang, wala ginabuhat. Nya, usay, maputong na ang taon, ang nanay o tatay. No, usay, ang kindly, nawala na sa speak. Oo. Kaya, speak kindly.
1: Kasi by
0: how do you speak kindly?
1: Hindi harsh.
0: Hindi harsh.
1: Pero mayroon isang ano ba, ganang kwento na sabi ganyan, mabuti ka pa, sabi niya, kanyang hindi ka pareho sa akong mga

0: siguro makarelate yung mga nakakarinig dito sa sinasabi ko, no? Pero importante pa yan to speak yes. kindly. Ako wala akong ganyan, Pastor, kasi
1: kanang assuming manggugba na lang ang kinabuhi kung mag-assume lang ta kay tungod kay anak nato sila na kabalo na silang naigugba ta sa ilaha. Ya, kung ikaw anak to nag-assume po ka nga siyempre kay ginikanan man mo sila, nag-assume na lang ka nga kanang naigugma kabalo na ang imong ginikanan nga naigugma po ka sa ilaha. Oo. So kanang assume no, magkumbili na siya makuan, matagan o pagtagan. Ang pag-assume, magamay nga sipiat, magkaroon na siya o mga kanabang pagdikil. Oo. Halimbawa, speak kindly, nawala na ang speak kindly. So ang pagtiwala, pagsaling sa in-between sa family, mawala na. Oo. Karabit ng mga anak mo kung mag-away. Oo. Niya manggawas na ng mga ilang pagka mga dili pagka maayo manulti manggawas ra ba na. Oo, so wala na ang speak kindly. So, dapat din na sa pamilya, no, kanunay na siya paghimuon na gamay nga mga siguro na gamay nga mga bikil o kaya gitawag nato misunderstanding lang. Oh, walang gawin magsugat ang inyohang mga panguna-una. Oh, anaon na lang, di ba? Ay usahay ka nang nagsulti ka, pero ang insulti sa isa, wala makats up sa isa. Oo, kay tungod ka, ang iyang panguna-una usab, iyang understanding mauni siya. Misunderstanding lang. Nga, magbikil na, mawa na ang mga kindly. Speak kindly. Nga, wala na ang sorry. Oo. Oh, wala na pag-amin. Oo. So, unsay may tabo ni ana? Lawa na itingganay. Nga makita niyo pag wala na itingganay.
0: Ilong kayang balay.
1: I mean, muna'y paborito sa kaaway. Oo. Kaya na naman, sa dili ni mo sa pagtingog, daghan mag-create sa imo na una. Oo. Ang imo na una on sa imo ang pag wala ka matingog, ang imong sarili nga gidaog-daog ka, nga gibi-ibi ka, na puro lang na self. Wagi na yung una ang uban. Na ang imo lang yun ang kaugalingan, kanang imong una-unaon. Kaya kailangan nato, no? We have this tawag nato trust. O ka na, kalaadlaw nato buhaton. Okay? Tama ba?
0: Amen.
1: No, maski gani sa kining sa parents muna ato ang kwan nga nagkaroon tag model integrity that even sa kwan sa ministry sa church. Oo. Sa church
0: yes.
1: Subot pa subot, no, sa

0: kaya di nimo bisbisan, ay pag-assume nga imo nang gitanong niya pagkatapos, wa na lang nimo bisbisa. Kailangan nato ang bawat isa. Maski ka na sa simbahan ato na magkitan. So, ayo pag una-una na ikaw, maayo ka sa simbahan. Bandili maayo. Masama ang simbahan, sa lumba. Now, ang lumba, nga giingon sa Ginoo sa ato, personal siya nga lumba sa mga kaigsuon.
1: Against.
0: Murag kwa na siya, murag ECE. No? Subot po subot.
1: Individualized instruction.
0: Individualized kuan competition. Si dili siya na nag-compete, no, sa mga kaigsuonan. Opo na sa kapamilya, di ba, sa magsuon, dili competing na siya. Magsuon sa pamilya ba? Magsuon po sa Ginoo, dili po na competing. Kung maayo ka, maayo imong accomplishment, daghang kag nahimo, ayo i-down ang uban na, ako maayo ko, kaya daghang ko na-complete. I mean, daghang ko na-accomplish. So, danger na siya, mga higala, igsoon, kaya musulod niya ang itawag na spiritual pride. Kaya, trust not happen because you are family, trust built every day. Ato ginang i-kuan, i-exercise itong pamulong.
1: Yes, every honest conversation.
0: Yes.
1: Every fulfilled promise. Every act of kindness.
0: Yes.
1: Every apology builds trust.
0: Kining itawag na every fulfilled promise. You have to remember what you have promised, okay? Unless na dili ka makahinomdong sa unsa imong promise, na you never accomplish something within your responsibility. Like for example, kung ikaw usa ka leader, you have to fulfill your promise.
1: And yes.
0: What's your promise? What is your promise?
1: Mm-hmm.
0: Yeah, kung dili ka aware sa imong promise, you should know. Kay leader ka man, ang gipasabot sa leader is a good follower. Kung naaman si
1: yes.
0: Itawag na nato nga leader, he must be the first, not the last, o kaya somebody will follow him kung magiging leader siya. A leader is the, siya ang first follower.
1: Yeah.
0: And that's a promise. That's part of your responsibility. Mabito na usay ma-offend ang uban kay mao na silang anong siya because they are comparing, like for example sa mga kanang bag-o lang nga Kristiyano, magtan-aw gina sila kay unsa ang klase sa kinabuhi nga naata nga angayan na ilang sundon. Pero kung naa gani confusion between the word of God and our lives, especially the leaders, magkuha na sila kanang
1: may effect, Pastor. May effect sa mga bagong mananampalataya.
0: Yes, kaya so, double extra pa.
1: Extra mile,
0: I mean, double na pag-amping.
1: Yes.
0: So ang promise nato dapat i-fulfill nato.
1: Yes.
0: Na kung nakay gi-disciple, i-continue pag-disciple nimo. Kung ikaw Sunday school teacher, continue ang Sunday school teacher nimo.
1: Encourage your students.
0: Yes.
1: Opo.
0: Muna'y rule, dili kayo nagtulo.
1: Hindi ako rin sample.
0: Tuloyin kita.
1: Transactional na siya, Pastor, yung sabi mo.
0: Yes.
1: So,
0: ilang magiging mas effective ang relational. Ha? Transactional kung unsa lang imong itudlo. No? Natay topic ka na o yung hapon is about the parenting. No? So, kana siya, it's a good example na makita nato usab nga. Sa atong kaugaling mo, daghang kay pagyaw-yaw, pero wa, tas gawa. So, kailangan di ay magiging kung ano sila mag-coincide.
1: It goes hand in hand.
0: Kailangan asa may mauna.
1: Walk mo, yung talk mo.
0: Mabito, asa man ang mauna? Ang imong talk o ang imong walk?
1: Either dito pa sa, para okay. Sa akin, basta, mas maganda siguro sa ako ay share mo muna. You do before you say. Kasi they will, mga bago magkita na. Pero kung ikaw ay teacher, you have to tell them.
0: Okay. So, ang generasyon mo na nga itong isgutan yung hapon sa parenting, ang generasyon karong lahi na sila.
1: Okay. Yeah.
0: So, nga itong maisgutan niya, unsa ang klase nga, pag-adapt nila sa kanabang nakita nila o sawa nila makita sa ato. Paspas kay sila. So, so kailangan nato nga, dili lang day walk talk, kundi more ang ato ang walk kaysa talk. Oo. Muna nga, kung daga na nga itong talk, wala sa walk, confusion na siya. So, muna nga, dili effective, dili gina siya effective, maski gani sa pamilya. Butang nimo sa pamilya, muna nga itong isugutan yung hapon about parenting. About sa church, kung ikaw leader, no, kailangan ang imo ang walk, mas nagdaghan kaysa talk. Oo. Kaya nga naman, effective na siya, but sa but, mas masamtan sa ila, kanang retention, gani, ang retention is mas dako, no? Kung na ay paglihok 70%, ang ato ang pag-istorya, 30% only. Muna nga, dili ta mahimong effective leader, kung dili ta mag-keep sa atong promises, okay, atong responsibility. Kaya importante no sa mga leaders nga nasamtan na ito nga, dili lang kay gitawag kita bro para to lead people, o kaya unsa kana mag-disciple ta,
1: yes.
0: O kaya magtudlo tag Bible study, okay, unahon na ito ang atong kinabuhi kung ang atong gitudlo, maoba kita, kaya basig may lang ito manudlo, o nga sunod buwan, waha ka na, na?
1: Ha? Yes, ma'am.
0: Sunod buwan, hawa ka na, na, wondering ka na. Mag-conflict na siya, makita niyo ang consequences. Kanang atong gitudloan, kanang mga taong nagtanaw sa ato.
1: Lalo na sa generation na bago karang pastor, iba na sila magano, mabilis ang catch up nila. So, sabi ko nga sa mga bata na ginatudloan na mo, sabi ko, am I still effective? Kasi nga, yung generation nila paspas. So, na madali nilang makuha ba? So, tawag dito yung ano ganin, yung paglipad na curriculum. Nakita na ako, sabi ko baka hindi effective sa mga elementary kasi baka hindi nila masabtan.
0: Okay, kung ano to, ang ato ang paglipad i-design sa
1: grade 7. Oo. Pero praise God, kasi yung sa grade 5, tapos si Sister Love ang nagtudlo. Ang galing na nga ng presentation, simple, at the age,
0: yeah.
1: Nasabtan din nila.
0: Oh,
1: and then, yung kanilang, ano ba, yung kanilang interaction.
0: Yes.
1: Ang galing, kanang nagpa-participate din sila. So, kailangan gwapo, kaya kinanglan ng assistance
0: yeah.
1: Para yung mga bata matap sa shoulder kung they are playing or they are not listening.
0: Yes.
1: So, praise God. Trust.
0: Kaya so, ang kining kuan, bago na itong kining nalunsad naman siya. Ang ato lang ini na gi-open na po nato ka mga school year. Gwapo ni siyang ministry that even sa mga itawag nato may edad na ko pastor o kaya di makukabalo mo tudlo. Actually there is paglipad kung gusto gyud ka, willing gyud ka, dili man ingon nga magtudlo gyud ka. No, na amay magkuan na magyuka actually na facilitate ka lang. Subot po subot, sample lang. Kaya kuan man siya, values man siya. Like for example, ang saan mo pag-guide sa usa ka estudyante sa paghimo og decision na tama. Kana na paghimo og decision na tama. Na maski ikaw akong pa-explain nun, siguro maski kinsa nga gitawag na to, member of the church, kabalo ka ba mo pili o tama? kabalo gina mo pili og tama. Oh, pero atong pagtan-aw sa ano mo pagpili sa tama. So kailangan na kay gitawag na foundational values. Oh, kailangan nimo na masabtan sa imong kinabuhi. Otherwise, no? Nagimo kag decision nga di walay values, subot pa subot. Kanang kanta, ke sera sera. Oh, whatever will be, will be. So, muna assumption lang na, sige lang, kung na, muabot na sila, muhamtong na sila, kabalo na na sila, guon sa ilang bukaton. Now, muabit ang itawag na to, foundational. Foundational values. Eh, kung dili na ma-establish niya, karon, himirasyon karon, katong di mo ni Ma'am Lloyds nga, paspas kayo.
1: Paspas na sila tayo.
0: Maglisod tagapas. Oo.
1: Yeah. Example lang, Pastor, ha? Even how, yung pag-cleaning, sa ako sa akong generation, kung mag-floor wax ka, kuha ka ng trapo na, kanang trapo gyud, di ba? Malinis kayo ng pang, ano ni mo, pang dus-dus ni mo sa, kung asan ang i-floor wax yung sa salog, sa sahig. And then, the other day, meron bumili kasi ako ang tindera, no? May bumili sa akin ng roller brush. Sabi ko, ma'am, itong foam o itong cotton? Sabi niya, itong cotton lang nun kasi gagawin din namin sa floor wax. In my mind, sabi ko, ha? Roller brush na pang ginagamit? Hindi yung trapo. Sa generation ka ron. Ah, okay, sabi ko. Pwede, bigano, oh, mas paspas. And then, sabi ko, I'm learning in my mind ba? I'm learning. So, bumili siya ng dalawa kasi mas paspas daw. Dalawa sila mag-ano. Bitaw, no? Yung roller brush, mas mabilis. Kung mag-flow, wala pa yung ma-waste. Wala siya madikit sa ano. And then, it will just, you know, mag-roll lang siya.
0: Ah, roller.
1: Roller brush, oo. Oh, oh.
0: Not roller brush. Roller lang na siya. Roller.
1: Ah, roller. Roller paint. Okay.
0: Ang brush, katong brush, brush na sa strong.
1: You call that roller.
0: Roller.
1: Pero yung
0: roll lang.
1: Para sa paint ba? Baby roller. So, isa yun ang ano ba na nagkaroon ako ng ano na realization na ang mga generation karon mas advanced ang kanilang thinking.
0: Mm.
1: In a way na sila ay magawa nila isang butang na mas mabilis. So, even ang catch-up nila, no? Sige ako yung give yun. One time, ipabrush na ako siya ng kanaganing salog, kanaganing mga carpet sa sasakyan, Pastor.
0: Mm-hmm.
1: And then, ako, ginagawa ko mo, nag-upo ko, i-brush na ako lagi ko ng sabon. What he did? Yung brush na mataas, tapos yun ang ipang brush niya, parang hindi na daw
0: magduko.
1: Sabi ko, may idea na ako. Parang ganun ba? So, iba sila.
0: Traditional against, kasi tawag ko mo, traditional mo na nga ito ang ilahan ko ang transformational.
1: I'm learning also. May kanang mga bagay na mga practical,
0: yes.
1: You know, we can adapt. Pero hindi natin pwede i-compromise yung salita ng Panginoon. Pero of course, the truth. Kaya sabi mo nga dito na, let not mercy and truth forsake thee.
0: Apo.
1: So yun ang ituro. Kasi ang iba, Pastor, sabi nga, hindi ako sold sa tinuturo ni Pastor na ang Gen Z, hindi nila kailangan makipag-commit ka muna sa kanila before correction.
0: Ang ato gi-develop actually ay kalimot na maski gani sa pag-correct nato sa atong mga anak is the trust. Trust. Kanang pagsalig nila. So, it is built every day. Every day sa atong honest nga conversation. Okay? Every fulfilled promises. Katong gisog kini Ma'am Lloyds kanina.
1: Mm.
0: And every act of kindness. Okay? Every apology.
1: Builds trust. So, kung mali ka?
0: Dili man na nagpasabot nga kung mali ang imong anak. Imo nang kasab-an ang imo gi-build ana actually is the wall It's not trust. Oo. So, kunaa sila mali, you have to connect to them. And ang punto dito, para imo silang masabtan. Nga naman, naman ila itong gibuhat. Nga nung pabalik-balik, nga ang kanang nagsulti ka, wala nila masabtan. Oo. Muna nga ito ang gi-try to reach out. No? Kanang makakonect ka sa ila. Kay kung ang bata gani, kung imo na kanunay nga, kasab-an, mag-build na siya o defense. Muna, kung kasab-an din mo, mangita na siya grason. Sa tanang grason niyang himuon, no, iyag yun ang tindugan. Kaya nga naman, naghimo naman ka o pangasaba. So, dili ka na makakonek, dili ka na makasabot, ganong nga na ang imong anak. Anong nga na magiging akong anak, pastor? Kahit kay Gundo. Sige na kong sulti, di na makasabot. Because you are not building connection. You are building one walls. Nag-defense na siya. So, ang pagsalig. Salig ka sa imong anak. So, ano yung pag-build sa salig? Sige ka o pangasaba. Masking mali nimo. Ha? So ayo din pangasaba mga inahan, mga amahan. Learn to listen. Learn to listen. Minaw lang ka. Kaya naagi usay kana bang rason nga wala na to masabtan. Nya nag-react din ta sa kasuko. Siyempre, ang imong anak, kung ano mo tanaw, nag-belt na siya og wall. Defense na. Okay? So, ang trust, asa? Asa ang pagsalig? Nawala. Remember, ang pagsalig daw sama sa baso. Kung once nga mabasag ang baso pag nahulog na, pwede ni mo nga idikit. Pero makita, gihapon ni mo ang mga sama. Diba? Kaya ang atong paningkamutan, connection, dili kay mangita taog unsa 888. Okay. So ikatulong kuan, kira. Uy, ang ato
1: na 720, special 721.
0: Okay, atong paminawon sa mag special number ta.
1: Kataka live
0: kanang
1: ang sa title po?
0: Trust.
1: Trust is hard. Yeah, so, trust pa.
0: Atong batiyo ng mga...
1: Nasa live natin. Barang bagong gising sila. Pero si Brother Jeffer, Preacher Jeffer kanina pa. Good morning po, Pastor.
0: Yan na.
1: And Ate Lois.
0: Special numbers.
1: Okay. Special sige. Numbers.

0: Amen.
1: Trust His love.
0: Trust His heart.
1: Trust His heart.
0: Kids?
1: Na mali ko ah. Trust His heart. Dili ato ang kasing-kasing, kundi
0: trust His heart. Ang Ginoo, ang heart.
1: Iyang kasing-kasing. Okay. Yeah.
0: Totoo yun.
1: Yes. Tinood.
0: Ang heart natin is deceitful above all things, yes. Man daw, Pastor.
1: Kaya careful ta sa atong kasing-kasing, pero naay kasing-kasing anindot na ang ngayon nato na
0: i-trust.
1: I-trust. Worthy of trust. Muna yung pagsalig, no? Hawa na ganyan pagsalig, no? Bupusubot, murang siya maso nga. Pusgay.
0: Oo. Kita yung samad.
1: Gitry na to. Murag.
0: Balik na po sige, sa sugod.
1: Oo. Taon, yung kamot na.
0: Maraming maapektuhan.
1: Kaya atong yung pagpaningkamutan, no? Paningkamutan yun na to. Kanang pagsalig, no? Kanang na magpabilin. No? Muna nga natin dapat ngayon mo exercise na to. Ang ngayon na to. I-exercise. Muna mga exercise. Ngarapan na to exercise. Okay. Back to our program. No? Mayong buntag sa atong kanan. No? Salamat sa kanta. No? Salamat sa pagdasig sa bawat isa. Huwag atong batiyon ang atong mga kaigsunan o sa mga naakaroon sa ato ang live o kaya dari sa ato ang kuan ning ato ang programa. Okay, naa si Pastor Mark Santa Maria. Good morning from Berrien. Now, Bible Baptist Church, Panabo City. Listening via Anchor Apps. Yes, thank you very much. Pastor Mark, koga, kumusta na diha sa Panabo? Atong pag-shout out sa mga taga Panabo. Good morning! Maayong buntag ka rin yung tanan nga na diha sa Panabo. Koga, maayong buntag sa inyo hang even sa mga katibukan sa membro sa Berrien.
0: Bible Panabo. Baptist Church, Panabo.
1: It's good to hear from you, Pastor Mark. Okay? Sabi kuan si Sana. Oh, kita niyo.
0: Si Pastor Giovanni Oton.
1: Ano po ganyan?
0: Watching, pero wala siyang ano.
1: Watching. Pastor Giovanni, wala ka itong last Sunday, wala ka magkita.
0: Baka sa hapon na sila ito.
1: Kasi sa hapon mo, no? Kailan hapon na mag-meeting, kaya wala ni maka naka-schedule with me. Okay. Hope to see you.
0: August 30.
1: August 30? Kadugay pa ito.
0: Doon sa Pastor J. Espinosa.
1: Ah, okay.
0: Next week.
1: Dili. August 30. Sa kwan? Kasal. Sa kasal ni Pastor kwan?
0: Si Brother
1: Ace. Ni kwan? Ace. Kabalo ka, John? Okay. Kasal na dahil si Ace.
0: Kakasal na si Brother Ace.
1: Kakasal ka na. Okay, ating mati yung ating kaigsunan usap na Cebu, si Brother Jeffer Alibong. Good morning po, Pastor and Ate Lloyd. Yes,
0: good morning, Preacher Jeffer. Keep preaching the Word of God.
1: Good morning sa tanang na Cebu. Maayong buntag ka ninyong kanan. So, shout out na to ang mga kaubanan ni Jeffer Biha. Maayong buntag sa inyo, ma. Okay. Sab sa atong pinangga ng sister. Okay.
0: Yeah, si Mabing Galiado. Good morning, sis. See you later.
1: Amen. Okay, so sa mga wala pa mag-shoutout, shoutout na mo.
0: Parang natulog ang mga taga-lighthouse.
1: Nibugnaw mo ganda ang panahon karon. Pero dili na pasabot na bugnaw ang atong kasing-kasing magpabilin. No? Ni Duyog sa Kabuntagong.
0: Ayan, umaga sila ngayon.
1: Okay, so ito ang pagdasig sa bawat isa, no? Na atong dasigon, no? Magkwanta, mag-ampo ta, na ihatag sa Ginoo nato karong adlaw nga.
0: Yes, na mga
1: mahimutang blessing.
0: Yes, na, at saka mga maging blessing ang tulong sa Ginoo sa
1: inyo.
0: At magkaroon sila ng kaluwasan.
1: Amen. Yes,
0: amen. Kahapon, Pastor, nakaka-bless.
1: Gahapon.
0: Sabi
1: gahapon.
0: yung five souls that saved, pero itong mga young people na to, we agreed last Saturday na mag-start ng Bible study. Mga binatilo sila ba?
1: Katuntulo.
0: Tapos meron na pina-in-charge. Medyo nadugay kami sa kids kasi nga we reviewed our lesson. Agi sila ng agi. Hanggang nang tapos na kami, wala na sila. Nandun na sila sa internetan pala. So ayaw na nila kasi ganyan. Sayang lang daw yung time. Sayang din ang time dun kasi hapit na maabot ang Ginoo. Tapos sabi ng church, maulaw man daw sila. Sige, sa susunod sabi ko, magdala ko ng talo. Duro na lang na ako sila. Kasi sabi mo sa spoons, compel them. Pero praise God, nagkaroon sila ng short Bible study. I just shared with them. Nagdawat sila.
1: There was one this night. Katuntulo ka mga lalaki.
0: Tapos meron isang binala yung PSL na heavy ladon. Yung driver siya. Si Rolando Reyes. Nagdawat po siya. Nag-sinner's prayer siya. So praise God.
1: Napakibalikuno dito. Itong si Juan, katong parente nila Mimit na driver sa My Desire.
0: Driver po siya dati daw ni Duping. Si Rolando Reyes. So
1: kailangan nato nga kailangan yun nato nga ma-reach out. Mga tao nga nangilangan sa pulong sa Ginoo.
0: Kinahanglan mahibaluan nila ang kaluwasan gikan kay Kristo.
1: Yes.
0: Kasi kung hindi na doon sila kung maabot na ang Ginoo. Mabulin sila. Ang sabi pa nung isang bata, katuloy ko man ako, te. Sabi niya, PSL mo daw akong papa. Kaya magtago na sila basta. Mayaana pa sila na, hala, nakuha na nila sila. So, wala ganang mga statements.
1: Siguro ko ng mga statement ka nakuha na sila, it's a good statement. Kung nakuha para sa Ginoo. Siguro kung nakuha sa dili maayo, dili na siya maayo ng Panginoon. Pero kung yung ato nga nakuha na para sa Ginoo, asa mag-iday ang atong kinabuhi padulong.
0: Pero ang sinasabi namin, hindi kami mag-share ng religion, i-share namin ang gugma sa Ginoo.
1: Amen.
0: Yung Ginoo dito sa Biblia. Alam niyo to, maano sa Ginoo. Biblia, anong Biblia? Bible. So, ano sila?
1: Kani nga akong salamin din, may reflection sa ako, ano? Mag-anino dahi diya sa ako, ano? Makita na ako. Nasa glare dahi, glare. Nag-glare siya. So, kailangan.
0: Anti-glare.
1: Makita.
0: Anti-clare.
1: Anti-clare.
0: Joke.
1: Nakalawa ko yung akong ano, ang salamin, ang iyong ilaw na reflection dahi sa ako. So, kailangan, palungan siguro itong ilaw dito. So, kailangan natin. Bili po ko magkuhan. Kanawa ako ang kuhan. Nagyapon.

0: 내가 무슨 뭐 관계 무슨 뭐 관 맞긴 무슨 맞다. 어 뭐라고 관. Anyway, importante ang tingog.
1: Yeah. Okay. Sa live lang man na.
0: Magunsa ang lanob kung walay tingog.
1: Dapat maglanog-lanog.
0: Ang lanog sa kaluwasan.
1: Yeah, na ang kaluwasan lanog ay gikan lamang kay Kristo Jesus.
0: Amen. So, mayong buntag kaninyong tanan na naminaw mo na ikaluwa na itong segment karon, ikaluwa na segment. Dili, pag meron yung segment ni siya, part 2 ni siya, kaya humana ang special number na ito. Nabati na ito ang mga nag-birthday, pero kung ay nag-birthday sa inyo, shout out na ito. Indot nga ito mo shout out na. Yeah. Mahimo nga, kwan ba? Mahimo tanga panalangin sa ila. Kanya, maampuan pa na ito o ito mga nanginahanglan. Mga kaigsunan na ito pagdasig sa bawat isa. Saan na ito pagdasig sa iglesia o kung nga ito ang kaugaling maulang atong yatiman.
1: Kaya rayon kung mag-atiman ka sa uban, pastor.
0: Yes. Oh. Atiman na itong uban. Ayaw, atiman na ang imong kaugalingon. Kaya kung imong atiman na imong kaugalingon, mo, guilty, gihapon ta sa giingon sa Ginoo. Nga, may ingon siya, igugmahan Ginoo. Igugmahan Ginoo sa kaingon. O, niya, bago ang atong sarili. Kaya maski adlaw's Domingo, no? Masulti na ito nga. Asa may unahon na ito. Gugmahan Ginoo. Kaya mo, tumog simbahan. Pero, ikaduha. Ikaduha ba nga? Ikaduha. Igugma ang inyong isig kaingon. O, oh, muna yung fellowship. O, oh, muna yung ato ang kuan. Kala bang, wagto to sa simbahan nga na puno sa kadasig ba na ipayo na itong Ginoo. Ikaduha. Nga mahimo kang blessing through your life, no? Na makita nila si Kristo sa imong kinabuhi. No? Mahimo kang blessing sa ila. Bago ikaw. Oo. Bago ang atong kaugalingon. Kaya ayaw concentrate sa kaugalingan. Kaya kung concentrate guys sa imong kaugalingan, conscious ka, arag na imong ka, may langgani ng mga butang, imong sensitive ka kayo. Pero tanaw ni mo ang panginahanglan sa uban, na ang mga igsuon na ito, no, kinsa ka karoon, wa ka pamahaw. Nakakari nga ng mga huna-una ba? Karamihan ka nga sa ato mga igsuon, no, kinsa ka karoon, walang pamasahe. Makaagtuunta sila sa simbahan. Oh, mahimo nga blessing sa ila ang pulong sa Ginoo. I try to reach out the unreached, no? Kana bang kung ingana ang thinking sa mga kaigsuunan, no? Na mahimo nga kusgan ang usa ka pamilya. Kaya maguna-una ka sa una. Kana bang magdala kag pandesal ng words? Pero dili para sa imong kaugalingon, para sa uban na niyo. Kinsa kaha karon ang wala

0: sa ka, Ginoo ang kalam nga imong ihatag sa amo sa ako ang kanong adlaw nga ako maampuan lang sila. No, kung ina na ang mentality, daghan madasig ang mga kaigsoonan. Pati ang pastor niya madasig. Oo. No? Pati ang pastor, giampuan pastor. Alay pagdudurog pastor, ampuan tika. Na-imagine na? Ang pastor ampuan niyo. Kailangan man sa pastor. Alam, kinsa man mo ampu sa pastor. Iyang kaugaling mo, ampuan lang niya. Oo.
1: Silent lang daw pastor. Mauna sila.
0: Mabito ng trust. Ang trust.